ne bɛɛ makwan lɔnyindenw binu tiɛ ko wa mun nra ye yɔrɔ wogi lɔny i na ka updf bɛn ko wɛg lɔny i lɔga lɔga dɔ civilian dɛmɛ cana civilian kɔnɔ nan ti wongo kɔnɔ deno cano lik na ko lik jinja lɔyɛ wa ni a cwako gamɛntɛ ni a cwako julum ci ka kiri ne bɛ dɔm nia wano dɔkɛ otore beno tuj kɛmɛkɛ nɛgi kɔga nyɔgi matiri kiro piera bic bi duya riɔ dano kɔɔni nii

0: Pinua wia. Waliet dok wagua. Pira bodo nga bungwan. Tone abic. Speak fama. Don mapigig. Kawa waju ni don mapigig. Watika waju don lete der.
1: Yana do uwe ako kany kuriti maraya de dama kany tika kata yani yicho. Kany yini na anayana ti chwa mungu mokele kere mwa abic nupu kwa yana beru pere. Ma chwa piti mabe ba chwa kanyu weru piti mabe.
0: Man don lete der.
2: Mwana ye tika kelo kakany loyo. Karma do redi ukok tutwale. Mwana yacho ne weng. Kunbe geno yachila chwa wanku meyo. Mwwe ako kubirine. Corong tiak kora mana agen hotel mirlonyo koge cerna cap kanti pian mon gegen pete yang era ngama te ya kono
0: wo mining ngech ki galuang i rum malamal manu te hame te dero we ho bedi pierapuru ya bungwan ton me abit speak fama bon